ko ng tao na inantalian internet. Alitap lang mo ba? Ganun pa na kinaklukan niya, marapat na tao, dalan cuti tao dengan mawang niya. E dito dahil ito na info pa na miya ka inantaw, miya karuan nga galak kung antaw sa pangay ni lamababot tao bang jam ka kipada ini. E dito patajuitan ko ningar nani, luka tininap dengaran lamababot pulih da jari dito tao.

ay kitay na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kitay sa manan mo at timin siya to namo buruba. Anti sida bisi ati jay sida ulay nga gautay kanda mana nga gay kitay. Siti agi anang ka pasod kamu tamat baka numo tingki ari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung, may business ka ban, nanti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku, Natalia ni, ang gawai FM.